0: Lengo mesiti hewe na guya zaifuna yoyewe na guya zaifuna Ngoba ndago nige lisanja, ndago nige nengalo, ndago nige ma Aywe na guya bate, you, hewe na guya zaifuna yo
1: Molweni hloti
0: Good molweni
1: Unakwe
0: Okay
1: Apa kwe sati kwe sposa Nguwe no msutu.
0: Oh.
1: Ni chate ema kene mene no babini.
0: Hewa ikon maise kwa kutu.
1: Misa umsutu.
0: Okay.
1: Kuti mnakwe.
0: Okay.
1: Mie ifake nguku.
0: Mm-hmm.
1: Injalo. Kuto umamkomazi. Kule nyanga yinkcubeko. Umamkomazi ke. Ozalwa ngumambamba. Umambamba ozalwa ngumajola. Umakhulu wam ke lo majola. Umakhulu wam kwecala likatata ngumagaba. Uthidiba ngunozinga umntu omlambo singa wings. Umajola ke uqenge bangumphankomo nguthole lo mthwakazi. Uyayiva ke ngoku sikule nyanga inkcubeko namagoka loko singalibaleli.
0: Uyayiva ke ngoku eyi kodwa eyi lo mcimbi wezalwane lengosiyam ngazibhaqa ngatshata eyi umzekelo eyi kodwa phaa ekhaya yabo phaa ekhaya utata mos utshate emasukunini so ngabazala bam ndiyazalana phaa aphinde umntu botata achate kokase nabo ndiyazalana nabo aphinde hey bobathathu otata ngabana ngabana yeyi ngosi yam kulanto ke into kokuba ngaba sikwinyanga yamagogo inyanga yenkcubeko mamela nantsi intonga yam kale zomamela amazwi ale ngoma ayibafuni ke o deputy jesus Osegela Moses.